0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

Para sinisindi ko itong PC ko, ha. Anyway, nag-dry run tayo last week, right? Nung pakisabi na lang, Bobby B, where you can send your messages, especially doon sa mga tao na hindi nyo masabi. So, kami yung bahala sa inyo. Kami yung magsasabi para sa inyo. Anyway,

with Alicia Keys right there on TPPFM Love Song Syndrome with Bobby V. Actually, hinihintay ko lang mag-stabilize yung PC ko. Kasi napuputol eh, kaya ang tipig-tipig kong magsalita ngayon. Anyway,

messages na actually ako dito para doon sa pakisabi na lang Bobby V. Hinihintay ko nga lang mag-stabilize yung ano, yung PC ko. We're saying hi and reaching out to our friends from Radio World, especially to Kapitan Raz Reyes. And then this yan, si Cool J at si Charlene. Still got some highs and lows right here. Let's do it right now. Nasaan na yun? Punta ako sa GC ng 1023. Nakita ko may list of names na pinadala dito. But actually, yun yung mas maganda yun. Lalagay niyo sa GC yung mga names para hindi na ako masyado nagbabackread. Ah, diba?

Kaya sinasabi ko eh. Pag sa radyo, delikado. Boses pa lang nahuhulog na. Lalo na kung patutugtugan ka ng isang malupit na love song. Nako! Di naman siguro kung naputol eh, no? Mukhang stable na yung PC ko. Anyway, I got a song coming from Six Part Invention and OPM.

out dun sa lahat ng mga nakikinig na kinikilig. We're saying hi and reaching out to all our friends from Empress Radio. We're saying hello to Baby Kikai. Hi to Black Shadow. Also, we're saying hi hello to Kirara Gantara. Okay, mukhang stable na nga yung ano, yung PC ko. Mamaya, diretso na natin yung ano, pakisabi na lang, Bobby V, kung may gusto kayo sabihin, sabihin nyo sa akin ang magsasabi sa kanila. Meantime, I get a song coming in from Rosel Nava. This is Love Song Syndrome. First hour of my show, edging closer to the second hour. Bali, tatlong oras tayo.

0: mo.
1: Kung hindi mo kaya sabihin, tutulungan ka namin. Send me your message and then kami magsasabi para sa gusto mong kausapin or sa kinauugulan. Para pulisya. Okay, so let's move on with more music right here on TPPFM.

Central in Washington, D.C. Babe Radio Network, we're saying hello to Lisa Lofranco Martin. Asan na yung mga list of names ng mga babatiin natin dyan? 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio, and 95.7 Desire Radio FM. Kasama din natin yung mga taga 99.7 RD Love Radio, 101.1 Mixed Emotions FM. Kasama din natin yung mga taga 89.1 One Heart FM, Your Hope Radio 92.8, and 1023 Star Power FM. May nakita ko ano eh, mga list of names kanina dito. Dali ah. Asan ba yun? Hirap eh. Ang hirap pumunta sa mga GCs. Nakita ko eh. Saglit.

schedule ng isa't isa. Tapos bigla na lang, wala. Hindi naman ako galit. Gusto ko lang malaman, may nagawa ba ako? Minsan talaga mas mahirap yung scene kaysa goodbye. Kaya kayo, huwag kayong mag-ghosting. O kung sino ka man na nang-ghosting ka, yun yung misahe para sa'yo. And I got a song going out to the guy or to the person who sent this message for us.

nawala. Where are you now? Asan ka na? Hoy, kung mayroon pa yung mensahe na gusto ipaabot sa kinauulan o sa taong minamahal niyo na, wow! Sabihin niyo sa amin, kami magsasabi para sa inyo.

sa lakas ng loob. Kaya nga nandito kami para tulungan kayo. Sabihin nyo lang kung may gusto kayong sabihin. Or kung meron kayo ipasasabi. Next! Second Hour My Show right here on TPPFM. With Bobby V taking care of things for you. Love Song Syndrome, playing all your favorite love songs. And meron tayong mga mensahe na kailangan basahin. Hindi naman lahat seryoso. Pero itong kasunod seryoso to eh. Teka sandali eh. Pakisabi na lang kay Crisal. Crisal, kung nasan ka man, sumuko ka... Hindi. Sabi niya, pakisabi na lang kay Crisal. Pakisabi na lang na salamat.

Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil sa kung sino siya. Sa buhay ko, siya ang pahinga ko. Siya ang labas ko. Siya ang tahanan ko. Kahit gaano kalayo ako sa kanya, siya lang ang uuwian ko. Pakisabi na lang na hindi ako susuko. Ano man ang dumaan, ano man ang pagsubok, kakampi ko siya. Magkasama tayo hanggang sa dulo. At ito ang mensahe ko para kay Crisan, ang aking asawa, ang aking buhay, galing sa puso. Lupit na. Yun ang ano, tunay na pagmamahal. O, di ba? Meron nga tayong ano eh, ang group na musika para dyan. So I'm coming in from Chicago right now. And you're the inspiration. This is Bobby V right here on TPP FM.

gayahin nyo, may lakas ng loob. May lakas ng loob na magtanong, may nagmamahal na ba sa'yo? Kung meron eh, palitan mo, ako na lang. Welcome to the last and final stretch of my show right here on TPPFM. Tumawag na ba o nag-text yung nagpapangiti sa'yo? Para sa mga na nakikinig, nakinihilig,

na tayo sa lahat ng mga radio stations. Nakasabay natin ngayon sa simulcast. And don't forget, meron po tayong replay tomorrow sa TPP FM from 11 o'clock in the morning all the way to 12.

man, pakinggan mo to. Alam kong malayo ako ngayon. Ikaw nasa Pinas, ako nandito sa abroad. Hindi ko alam kung may chance ba tayo. Pero every time na nag-uusap tayo sa gabi, gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung friendship lang ba ito para sa'yo. Pero sa akin, parang hindi na. Lisa! Baka hindi lang signal lang strong. Baka yung feelings na din. Next! Ayan, nagsabi na siya eh. O, ito naman, song para sa'yo. Baka kaya lang, nahihiya siya sabihin directly.

Why don't you take the risk? Sabihin mo. Malay mo. Ganun din yung nararamdaman niya, di ba? Uy, maalala ko. May nagkwento sa akin kahapon. Yung tungkol dun kay Yeng Constantino at saka ano, yung si, sino ba yun? Si Ryan Banks. Okay, doon sa isang concert, eh, marami yung kinilig. Yun pala, meron silang dati, nagkataon lang na ito si Ryan Banks, hindi niya nasabi na may nararamdaman pala siya dun sa, no, kay Yeng Constantino. Yeah. Eh, yung sinasabi ko sa inyo, kung may nararamdaman kayo, ipagtapa.

0: niyo na. Kasi pag hindi niyo nasabi, malay mo, eh, the feeling is mutual. Pareho kayo ng nararamdaman. Pareho lang kayong in denial. O, di ba? Malay mo, na talaga nagmamahalan na kayo, nag-iiwasan lang kayo kasi baka masira yung pagkakaibigan. Uy! Subukan nyo nga kasi, ba? Wala namang mawawala eh. Baka may mag-comment it, meron yung friendship. Hindi nga eh, maganda nga yun eh. Friends and lovers. Wow! Lumit!
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP-FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one! Pinoy Pinoy Power FM.
2: TPP-FM. Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin lalo.

0: isang mensahe dito. Para daw ito kay Mr. DJ, you know who you are. Asa na yun?
1: Last message.
0: Ito. Sabi niya,

pinalang Pasko. Hindi ka pa nagbabayad. Magparamdam ka naman. Hoy, Mr. DJ, you know who you are daw. Magparamdam ka naman. Magbabayad ka ba o hindi? Ito para sa'yo.

song originally done by Jose Marichan. Now it's Ben and Ben with Beautiful Girl. Okay. Oh, ito, final message natin. Actually, meron pang iba. Hindi ko nalang mababasa. Baka next time, babasahin natin. Ika-copy and paste ko na lang. Tapos ilalagay ko sa Word document para hindi mahirap basahin. Ito, sabi niya, Sir Bob, pakisabi kay Mr. DJ. Puro DJ, ah. Hindi ba? Sa bagay, puro mga taga-online radio naman yung mga nakikinig dito. Halos lahat, no? Ewan ko. Kasi marami din tayo mga silent listeners, eh. Teka, sandali. Dito muna tayo sa message. Sir Bob, pakisabi kay Mr. DJ. Hindi ko alam kung napapansin niya. Pero lagi kong inaabangan yung show niya at pagpaprograma niya. Kapag hindi siya nag-onboard, hinahanap ko. Kapag may kausap siya or may binabati siyang ibang mga babae, nagseselos ako. Pero hindi ko kayang umamin. Baka alam mo na, pero sana wag mo akong piliting magsabi. Sabihin mo na kasi, wag ka nang magpatumpik-tumpik. Kung may nararamdaman ka, sabihin mo, malay mo. May in love din siya sa'yo. Nas, magkajowa ka ng DJ. Nasubukan niyo na ba?

0: Sir Bob. Baka si Falcon yan. Kasi marami siyang fans. Sabi naman ni Falcon, "Hoy! Bata ko!" May nag-agree naman isa, sabi naman. Ayan, ano? Hi! Ano request mo?
1: Yung pang kanta mo, gusto ko.
0: Ano yun? Jabonga, jabonga. Meron palang adlib si Sharon doon sa song na yun. Teka, sandali. Ano sabi? May nag-comment dito, sabi, pwede rin na baka si Falcon Lamion daw. Buti hindi ako napagdudahan. Oy, teka, sandali. Papasalamat tayo sa lahat ng mga nag-participate at nagpadala ng kanilang mensahe. Ayan. Labas mga heart traps ng online radio. Falcon, hindi ka naman siguro yung sinasabi kanina doon sa message na ano, na nangutang. Yung niligaw-ligaw mo yung inutangan. Pari panghulog sa motor. Ay, may nagkwento lang sa akin yung mga chismoso sa online radio. Teka, sandali. Mapasalamat muna ako. Maraming maraming salamat po. Thanks a lot for joining me for the past 3 hours dito sa TPPFM. And huwag niyo kalimutan yung replay ng show na ito tomorrow morning at 11 o'clock all the way to 2 o'clock in the afternoon. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Sampai!

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Tunog Pinoy Power FM. That's Ben and Ben and a song called Leaves. Say hi now to Jesse V. Thank you so much for listening. To Sinus Sino and of course to Mario and Jing in Canada. Alright, to nagmahal at nasaktan. Kung gusto mong lait-laitin yung dahilan ng pagiging broken-hearted mo, well, tawagan mo si Bobby V because Bob has this pakisabi na lang. Pwede niyang i-blind item yan. Tulad nung isang araw, blind item niya yung isang DJ ko, no? Muntik na ako mahulog sa upuan nun.
1: May sekreto akong sasabihin sa'yo.
2: It's all about OPM, Original Filipino Music. Himig ng Pag-ibig.
3: Himig ng Pag-ibig.
1: Kasalanan ko ba?
2: Awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
3: It's your favorite OPM love songs.
4: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
2: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
4: Napapangiti na naman ako.
2: Himi ng Pag-ibig.
5: The world is listening.
6: This is the station of the online generation.
7: Online generation.
5: Proud to be Pinoy.
8: Let me see what you can do.
6: PBFM.
9: And this is how we.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

nagsasabak ko. Sobrang mista ka na. Narumduman ko ang higot kan kukus mo. Narumduman ko ang tamis kan ngirit mo. Aram ko kung ano kakulog ang namamatian mo niyan. Pero halaton mo ako. Mauli ako sa imo. Ikalang ang harong ko. Ikalang.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.